bengal. Kami urang nak tersubam dak kapiat mengamai wahdu bamat amat ikan